asiqala ka ake manje sambe kanje awuzwe ke ngathi abangizwanga kahle tapo yenze kahle lapho